0: waye yalla nak taala kawena alamu mo xam deug deug neena len ci mbokki talibé dañu japp ne li tax suñ bi ne nar bobu nañ ko yobbu ba ca birebu pastu tuba bi ñu bayiko fofa kon suñ bi da ci wone ne tuba bi ñoko yebalon ndax mu def ci pexé mu bon momulé lol dal neena am nañu ko japp ci suñ mbokki talibé waye yalla nak mo xam deug deug waqad dhahaba waye demna kaydu fo pexema batilan bir mu mudig nen mune waye xam nga ne pexem momi dara soti wu ci baxum yalla wa dhahrata feñ li cheikh ñal serign ba fi abiyat ci baydiya kashfun awuñu sekre gu bayiko ci yalla hajibun gu ajiyemu jassahu yalla nako dole fay allah yalla hal islam wal islam wal muslimin ak julit ñi xeyran aw yow xamé nañ ci ne serign bi yalla defalon nako kashf lol ndax bay dem joxone nar bi dikoy jang tamuy tekki lol ak setané fenen lay jëm ci man du jëm ci man yonent bi sama xarita bo xamné beugut kuma lor ci sax damay sakul mbekté ci sa borom xam nga lol bu fekkon nar bi yewoon rek donté taxé mu ñaaw nek na ci momit mu war ko bayyi taxamné taxé momé du soti motax kon lolou wuñu secret la gu yalla wanan señ bi naka jek nga xamné feñ na ci bay di bu nar bi yewoon xamé ja kon señ bi yalla nako yalla dole fay aw yiw ci ni mu taxawo l'islam ak ni mu taxawo julit ñi qultu waxna ni wa hadha li min salamati sadri mi ngi bok ci muccu deun war rida ak gërem billahi ci yalla wa bi qada'i ak ci atem ba lam yuhat masif ko min fi khairihi ci kul mom min ahli khasrihi ci ñoon jamono neena señ bi bo setlo nim jëfleenté ak nar bi day wone xolam bu sel ak gërem gum gërem dogalum yalla ta xamne lepp yalla lu mel non nak neena mire fuko won ci kenn ci wa jamono watax muna watu zakiru na dara nu fatali bi amri mahdumihi ci mbirum kamuy legeel fi ba'di ghazawatihi ci len ci ay xarem it waja dekke al arabiyyu samu araba ismuhu titrum doktor moy doktor doktor ibn al haris lañ koy wax mu fekk ko moddu tajhan muy aji teud mun hasilan tay aji bere ko han ashabihi walis ay sahabam fakh tarata te mu bocci sayfa ho jasim ja fa hawati mu xaweku ilahi jëm ci yonent bi wa qala muneko man yamnahuka ana kulay fegal minni ci man fa qala yonent bi neko allahu yalla fa urhida fa urhida te loxo leef arrajulu waja wa saqata tarat asayfu jasija min yadihi tukke ci loxom fa akhadahu tayonati bi jël ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qala muneko man yamnahuka yaw nak ana kulay fek ana kulay ar minni ci man anta yaw ya doktor yaw doktor fa qala muneko ku nekkal khayra akhifin di ngeen ji aji japp fa hafa te mu bal mu yonati bi han walis ko walam yuhaqibhu te bugaluko neena xew xew bi dañuy fatali la dalon yonati bi yalla ba tay ki señ bi la geel la ko dalon moy ci yenn xare yi samu arabu tud doxor dañu fekk yonent bi teud da fekk na mom rek la ay sahaba am nekkuñu fa sori nañ fa doxor daldi bocci jaseem xawi ko rek ñew ne ko waaw ku dox sa digeenté ak man nak yonent bi ne ko yalla naka yonent bi wax lool rek waji tambale lox di lox te jasi jarot yonent bi ne nikki jasi ji ne ko waaw yow nak ku dox sa digeenté ak man yow doxor mu ne ko ah xana nga jekku bu noppi te balé rek xana nga jekku bu noppi te balé yonent dal koy bal defuko dara neena nak mbir mi boko setlo mi dal serigne bi dal yi tani fatali li dalan ke muy legeel mu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hadha al bidani bil naru ganar rajaha delusina illa sheikh jam ci serigne bi fi xomaak ci xomaak fa hamata yittewo bi ci mom at-talamizu donga yi fa halimata yek a sheikhu serigne bi wa kharajati mu genn shadda an-nahari ci taruk beccug bi wala nga ne ci njel beenu beccug ba wala mien taxil te sax solul ay dal wa huwa te mom yaqul ma ngay wax jehran ci ak birel ne utrukuhu bayileen ko utrukuhu bayileen ko ala tuhibuna ndax du ngeen beug ay yaghfira bu jegalé allah yalla lakum ñel leen mu diko wax nak bitakrarin andako baamu fantahu te ñu bayiko ñom donga yi fa amarahu te digal ko señ bi digal nar ba bi xoroji ci genn xufiyatan ci laqu ba'dal ihsan ci gannaaw rafetal jëm ci mom neena nar bob masna del ci xomaat fofé señ bi nek nako do ngay gis xam ko bëgg dal ci kawam nako ko señ bi yek fi sasa dal di genn li becc bi tang tang da genn ci sax sul ay dal na len ay waji bayileen ko xana bëggulen yalla jéggal len mu diko wax diko bamoko bamu ba lolaté do ngay def ko dara do ngay dal koy bayyi señ bi dal ko ne gennal dank da fek nak señ bi defal nako lu bax dor ko ne gennal dank wara jaha del ci wat na ilay jëm ci mom fi ndiarem ci ndiarem ka dalika nak noné yu dafihu dana fegal a cheikhu señ bi han wolis ko wa yaqul tammi wax la ho ñal ko nako sahiba sayfi yow borom jasi ji wa yaqul tammi wax hu mom ci bofna la dedet bal lif nek sahibul ihmaay borom xam nga fa yadhaku tayre a cheikhu señ bi suma akhrajahu top mu genné ko baxda ihsanin ci gannaaw ak rafetal neena batay nar bi del ci waton na ndiarem fekk fi serigne bi señ bi diko fegal diko baña yedd diko xak mom nako waw borom jasi je way nako ah lu waxati lolu del wax borom xam nga mel nday wonen dal la ron def boba teyumako won dama doxon ko defé señ bi dal di re waye boba it señ bi lako defal lu bax ba nopi rek wax ko mu genn dank waraytuho gisat nako anaman baxda zalik ganaw lolé fi kess jangene ci kess jangene wa mahita an nak man jamhun am bolo min talamizati ay dongo lam ya'rifu khamuko won xeyre kudul man law khult donte waxon na ne len haza ki fulanun diwa laqataluhu kon ñu ray ko lakin waye ay na khuluhu sheikhi ana jikoy serigne bi alhamdullilah serigne matla min ne nar bobu sax ganaw du gisat nako fe ci kess jangene fekk bobu ma ngi and am bolo ci ay dongo waye man rek mako ci xame suma len newon nar bi de boron jema ray señ bi ci ganar kon xamna ne kon dañ koy ray mune waye nak ah jikoy señ bi mo feen ci man ndax señ bi doon jema lolu te señ bi diko defal rafet diko laqaka sang malanum sutura lolé moy jaxal ci man ba may tam mën ma len wax ni len waji nangam ak nangam tuma ila jarrariya top jëm ci jarrariya ana bi señ bi joge tintu mohsin dafa jall fuñu wax jarrariya mawdhu'un abrib lil alawiyina ñeel halawiyini wa samaa'u señ mom tudde ko bi'ral khayri tenup yow wa fihi te ci mom sax yaqul lay waxi li bi señ bi joge tintu mohsin dafa jall bi rek buñu wax jarrariya fekk na nar yi tuddu al alawiyon ñoo fa nekkon kon ne leen askan jeme ci haliyo señ bi nak mom am ne ko tudde bi'ral khayri te ñom xamuñu won wotur dañ wax sawu ci ko waral ci kanam tuti fofu na lu señ bi neewon qadija ani dikal nama as-su'lu pajum aajo min rabbitu ke ci sama borom bi takrarin ci ak baamu la siyama rawanti nak hinda biril khayri fatenu bi yow ba jararite moy jarar ñena yalla yag na ma andil pajum aajo fu man di nek rawanti nak bi ma nekke fofu ci biril khayri moy jarar hamdi sama tiant wa shukri ak sama ngeerum li rabbil yalla abur qada bo womat na li jeme ci man minana ay xewal fi shirri ci lu nebu wala jahri ak ci lu bir mahbuban bir may ko ñu sopp li abrar di ñel gaay yu bax ma ngi delo sante yalla diko gërem mom mi nga xamne jox na way xewal bir ak biti def gaay yu bax ñu sopp ma manam def ma may ko gaay yu bax yi sopp muy alhalawi yona qada wamat ni li jeme ci man maliki sama borom yumna sihabil mustafa barkep sahabay mustafa ya wa kanate mu nek li ñel ma la yuri ni duma won sharrafu jarin ayu ay say say neena yalla joxnama barkep sahaba yonante ba nekkal ma biir biti te dama won mukk ayu ñu bonni damay wan kay yiwu ñu bax ñu waye dama won mukk ayu ñu bonni shukriya sama tiant li bax ñel na aji def qadimin koy aji jitu qad hama ku ar na qibali sama wal han kuli soy walis yep ñaawteef moy lepp lu bon bi faydin ci ak bobu mil ko tukke ci mom jaarin ko yow li ñel ma ma ngi delu sante yalla mi nga xamne du jeex mukk te dalé wutoon fenn yalla mi nga xamne mo ar sama walu ba dara lu ñaaw du ci jëm ci defal ma ak baawan go xamne day baawan rek jëm ci man lahu ñel na yalla shukuri sama kant la da gorin fa ay sang boko defé jëm fu shukurin moy lahu ñel na ko shukuri sama ay sant la da gorin fa ay sang qadin tasabo yo xamne askanu nañu ila xaliyen jëm ci aliyo bila aajin ci dul aji jalgati wa gharrarin akub warkat neena ma ngi delo sant yalla bima nekké fi sang yi nga xamné bo topé ci askan dañuy bok ci al imam ali neena sant na yalla lol yalla ma bolé ak ñom salla yalla dol sedd nga wa sallama te doli wolu baxna aji dess la sharika jot deet jenn aji bokale la ho diko ñeel halal la si ci ki nga xamne atani joxnama asula paju ajo bi takrarin andako baamu ina ma nga dole ñaan yalla mu doli salatu ak salamu ki nga xamne ci dara jam rek lama yalla joxe paju ajo sa yu nek jema ko dik rek ta du baye qala al alawiyuna lam yadru xamnu lima ngir lan sama tudinako a sheikhu serigne bi bi'r al khayri wa huwa tamam lam yusbaq musifu tajitu ilayhi jam ci mom walam yasmahu te musuñu ko deg min aba'im tuke ci seeni baye hatta dufina ba sole fi ci mom a sheikhu serigne ba ahmad ibn bad fa xali mo ñu xam sirra tasmiyatihi sakrab tudem nga bi ci mom wa xali mo te ñu xam kashfa sheikhi wuñu ko sek rek serigne ba ana waye nga wessu daag fu serigne bi tuddé birul khayri ne la si yama hinda birul khayri jarrari fofé jarrar ko tuddé birul khayri nar ya fa nekkon nun dal xamono lu taxone serigne bi tuddé ko birul khayri ndax turu ken musu ko tuddé musñu ko dégg itam seeni baye diko ko tuddé waye bañ démé nak ba sul fu waju bax joju tuddu ahmadou du bad nak lañ xamné lolo taxone serigne bi tuddé koko manam secret bobu taxone seen bi tuddé béré bobu birul khayri xamné kon seen bi day lu ko yalla wanon motax mu joxone béré bobu trowo wa fi sheikh ahmad dabni bad qala waxna al mutarjamu seen bi ñi wax ay jaar jaar la ho ñal ko ashiya ayef wa katawte mu bind ko yeen ahmad ibn bad momu seen bi waxna ci mom bind na ci mom akhbarani khibarna ma al hajj Muhammad ibn Abu te Abu ci bopam nak laqabun laqab la li cheikh ñeul serigne bi Ahmad ibn Bad bi an walidahu ci naka wajurum wa katabu bindon ila cheikh jëm ci serigne bi aw qala wala waxon la ho ñeel ko ay yusallima mu nuyu han hu utuko ala rasulillahi ci yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ala cheikh ak ci serigne ba Ahmad at-Tijani te moy Ahmad Tijan ridwanullahi ngeureumal yalla taxala kawena halehi yalla dole nek ci mom wa ay yatiho ak mu dikke ko bi raddi salamin ci dello ab nuyo dina rasulillahi bayiko ci yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa min ash-sheikh ak ci serigne bi al-mazkur bi diñ tuddu serigne bi talif nak serigne bi lamine ne domi ahmad ibn bad mom ñu laqabale abu xibaron ne ma ne ma sa wajur day muy sa baye dama sa wax seigne touba ba bok mu bind ko ne ko seigne bi dama bëgg nga nuyul ma yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te buma faye nga wax ma ne ma yonante bi fayna ma nuyul ma itam cheikh ahmed tidiane sama seigne ba te buma faye nga wax ma ne ma sa seigne ba fayna la lolou neena sa baye lolou la sako won seigne touba faradda te delo la ho ñal ko a cheikhu seigne bi bi anna rasulullah ci naka yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam radda delona manam fayna xale ci mom assalamu neyo ba wa kazalika naka non a sheikhu serigne ba at-tijani yu te moy ahmed tijan neena gannaaw yu serigne bi ne ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nuyul nalako fayna la sa serigne ba cheikh ahmed tijan nuyul nalako fayna la qala waxna al muhajiru aj khibar ja dom joon khibar nak mbir mi nak mo wax ne wa akhasata japp walidi sama bay al halu hal min zalika ci lolé wa sarati mu mujju yahussu digasam ra'sahu bopam daiman ci lu sax wayu hayni mu tamay ñuramtu halal mutahajjibi ke mbirum aji yemu bima ci lo xamne bahara notna haq la ho xelam walam yasal dañu kazalika naka noné hatta mata bamu faatu radiyallahu anhu dom ji don net li seigne madlamin xibar bi mo ne ko sa bay dal bako seigne touba ne yoronte bi fayna la cheikh ahmed tidiane fayna la da ca joge melni ku daanu ab jël digasam bop bi di ñoramtu melni ku teel beuti te nona ci la sax ba nim genné aduna wanahnu tenun baye doona way sori lanu ani sheikh wal serigne bi al mutarjami kene kuñ wax ay jaar jaar la ho ñal ko wala ma nolim te yegalunu bi ci mom ahadan kenn wa hadha tali fi layli ni ngi amé ci guddii walam na alam yegunu rek hatta wa fana ba dikalnu rusulu sheikh ndawi serigne bi muy serigne mag bi subhan ci suba wa qalu te ñu wax ne inna sheikh naka serigne bi arsalahum yabal na len li huduri walidi ngir teewé sul wajur yule manam tay rop wajur yule wali ta'siyati ahlihi ak ngir jale ñanam bir mu yeme la manam señ bobu xal ji jappon ci diko señ bi netti xibar wi tam doxé ci faatu dom ji neena momi faatu ci guddila xam nga ci guddik la ko def nga xamne wa dekk bi sax jot jot ñu koy ci yegal kenn kenn waye suba ci rek neena ndaw yu señ bi aksi neena ah señ bi kat mo lu wax ne nañ ñew téwé dencuk sa wajur wi te jall te jall len ko yeneetam te xam nga neen la mom ci guddigi la nelaw mom ku bax kogo jot ñuko yegal sax kenn rawante ñuko ñuko yoni di ko yegal señ bi ndax wa dekk ba sax yegal ñu ko ci kenn ci guddigi dong la wa kataba bind na mom señ bi fi zalika ci lolé qasidatan qasida yuallimu di xamle mom señ bi bi jalalati sheikhi ci magu señ bobu inda rasulihi fa yonantem ba hatta akramahu ba mu teral ko bi hadhihi al-karamati ci gele karama faqalti mu wax li en amna qasida ko señ bi bind di ci wax ahmad ibn badd momu nuko yonante bi fonke ba biko señ bi ne ahmad ibn badd nuy na la mu dal dikoy fay xam nga lol karama la li señ bi ne wax na ci qasida gi teranga ji nga xamne ahmad ibn badd momu amna ko mo ki nga xamne moko wut ci gannaawam tay domi mbokam tuddu ahmadu ne mom motax mu ne hazali jazaa'u sayyidi moy payuk sang ba ahmad ibn baddin te moy ahmad ibn badd wa jazaa'u khalifatihi tay payuk khalifam ba khalifam bi nak bokut ak domi je nga xamne mo netli won seigne madlamin xibar bele ndax dom ji mom alhaj muhammad la tuddu kiko wut nak di khalifam mom domi mbokam la tuddu ahmadu ne mom yene seigne touba bin qasida di ci wax ni nga xamni mom la ahmad ibn badd momu magge fa yonante bi sallallahu alaihi wa sallam ba yonante bi delo ko nuyo jaarale ko ci seigne bi ak ni ko serignam bobu fonke mom itam ba fay nuyo bobule jaarale ko ci seigne bu magge da mom kat lol amiwuko ci lumay rek rafet bu rafet jot seigne touba gem seigne touba ba japp ne bu ne ko nuyul ba yonante bi da la ko nuyul te bu ko faye da la ko jotliwat limi nek tidiane mu ne ko nuyul ma sama serigne bassi ahmed tidiane te buma faye nga jotul mako jotul rafet lol kat ci lako yalla defale limu lay beug net li fim tollu mi lu reey reey dali bindu bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman na sala waccina fi laylati wafati sayidi ci guddik fatuk sang ba ahmad ibn badd te moy ahmad ibn badd min asmaay bayiko ci asaman ruhul qudsi jibril alayhi yalla dole nek ci mom assalamu mucc ma hakasir andak lu bari min al malaikati ay malaka ikraman ngir teral li sayyidi ñal sang bi ahmad ibn badd li husni dhannihi ngir rafetu ñortam bil habdi ci jaamu yalla bi al qadimi bi lege ko yonante kana yalla dole nek la ho ñal ko dikaram hi ci mbaxam al baqi yalla mi aji def al qadimu mi aji jitu señ bi dane señ bu baax bi ahmad ibn badd guddigi mi faatu jibril wacc na and ak malaaka yu bare bare ñew ndax teral ko mom ahmad ibn badd mom le ci dara taxut lumay rafet gam rafeton jot ci señ bi gem ni rek ku ag la ci yalla ak yonent bi ak ci señ ñam boowe ba tax mu ne ko nuyul ba yonent bi sa señ ba rafet jot ko ci nako yalla defale lool muy guddigi mi faatu jibril ñew and ak ngir teral ko wala mer jihota delu wuñu fi til kal laylati ci gogul guddi ila samaay jam asaman illa bi ruhi dara ci ruham nga dara and ak ruham nga at tayibati gi aji tay allati ga nga xamne rajaho delu nañu biha ak mom wa hadha talikh wa mom al wa'd moy dahal ba allasi ba nga xamne wahida dahale fon nako loxo ñal ko señ bu kat neena jibril ak malaaka yam andalon bañu delu wat asaman dañu yobale dañu yegalé ruham gu tay gogure ruham ak señ bi le wa bañu dem dañu yobale ruham gu sel gogule wa ila ba'dima jëm ci lenn ci li nga xamni xonalika nek na fofé ashara la jinj ashaykhu sirin bi al qadim ki lagge kat yonante bi xawli ci waxam ji ne la qad jaa dikna ruhul qudsi jibril wa huwa tabir mom mom mufarrijul ajwu ñu ñakare la bi jundin and ko kurelu malaka hazim bi aji mag hina ahmadu ci waxtu nga xamni ahmadu yakhruju dana genn moy mi ngi faatu wala yakhruju def na ko genné da wax ne jibril ñewna and kurelu malaka ana mbolo malaka mu bari nga xamé ni ahmadu mi ak ruha mi ngi genn manam mi ngi faatu li ahmada ñal na ahmada indallahi fa yalla ma la nga xamni kaana nekkon yerta ji diko yaakar baana feñ na ho ñal ko khairul awyu babu ho xamni buntam ba lay sa yurta ju def ko tecc yen ahmadu nu badde mi lepp lu doon yaakar ci yalla jot na ja yalla ubbil nako buntu yu bo xamne du tajoti jaza fayna allah yalla man ka nga xamne akhla kawelna amna ñi bind ci yene xey man ka nga xamne anta joxna adiya al qadim serigne touba allasi serigne bi nga xamne la ho ñal nako minallahi tuke ci yalla joodul ak tab yalla fayna ki jox serigne bi adiya te moy ahmadou ibn badd wala yalla fayna ki fonk serigne bi te yekati ko batay te moy ahmadou ibn badd yalla fayna ko khayrahu yiwam wa badd ci top nak muy wax wa antaju mo mën nu ci wax dara ndax xamunu nu ci serigne bi djublu wax ne ahmadou ibn badd mi nga xamne day ko fonk serigne bile muy serigne touba jox ko itam adiya bolé ci dañu tudd adiya je légui néna mom de yalla fayna ko ngën ci pay fayna ko ngën ci yiw abou xey ma ngi sakku minallahi tuké ci yalla rabbil harshini borom aras mawahiban ay may limuhdin ñel adi ñel aji adiyalé biha ci téré bu tudd mawahib dafa am téré bu tudd al mawahibu alladuniya yalla waxe sa ñim démé légui señ bu baax bi da ko joxon señ touba adiya fekk señ touba don ko wul ci tam jafé ko wa wote mom asahidu moy aji taxeje al mutawaju ko dikuy ndeppal da wax ne ki nga xamni moma joxon adiya tere bu tuddu al mawahibu alladuniya mang koy sakul ci yalla mu fay ko momit ay may yu bayiko fa mom yum koy jaglel maga weena sayyidu sadati sangup sangya sheikhan bir muy ab serigne muqaddaman buti buñ jital bi taqdimi sheikhin ci jitalu ab serigne wirdu ho ko xamne wirdam wa manhajun aw yon la ad dahr ci jep jamono yena sang yi woyina boromam diko xamne ab serignam jitalon nako mu doy ko sekk mu yore wirdu serignam wo xamne wirdu wowe aw yon la ku ci jaari wi way wirdu tiyan lay wax rek mom la clear gi yore won bana feena la ho ñal ko fi ukhrahu ci alakhiram ja kaw ni sama nek qadim man di liggey ko tub ka nga xamne la ho ñal nako asab qurawga wa taqdim ak jital ga wa wote mom al mutawiju moy aji ndeppele ja ku ñëk ka al mutawaju la won isma fol melni ki nak al mutawiju kasra waaw gi moy gëna wor yana ahmadu ibn badda day bam deme alakhira xamone na ni sax man jëwri ñëronte bi la waye lool gën nako leer bam deme alakhira waaw yana xamne ni ci deug deug jëwri ñëronte bi la ala sayyidis sadati nek na ci sangup sangya ridwanu shaykhihi ngeureumal serignam ba wa ridwanu khairil khalqi ak ngeureumal
1: adhiyumara hinatiro wa anita adhiyumara kathiro adhiyumara hinatiro wa anita

0: fele serigne touba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakar jam ni dan tok ñu jang khassida di jang fulku ak yeneeni khassida baye mahmoud fall ak serigne mohamed lamine diop dagana fi am neega fi nekkon neeg biñ fi fekk biñuy goné nga xay bobo ñom fi lañ dan tok ak serigne touba yalla dogal ni neeg bobu mom fekk nañ ko fi mu doono neegum ñax neegam ñax bobu mo nekkon fi bu def ñaari buntu ñu ne ci la serigne touba dan tok lolu moy jamono serigne basirou waye ginaaw ñim ko dan togal diko jang bobu ñi ngi fi muy serigne medlemine diop ak serigne mahmoud fall seeni kërëngi fi sori wu fi seeni njabot ñi ngi fi nga xaye ku ci serigne touba ni wut waxal rek ka ca dess lay wax waxal mu ne mahmoud khul wala mu ne serigne medlemine diop daga na khul ñom la serigne bi dan jang lo khassida ci neegum ñax bi nekkon fi ñu nek fi di jang khassida serigne medlemine neena yamano yu serigne touba danako dana ci bernde ay gan melni ni serigne muntaka toge won fi gani nar yi di fi ñew ak gani kilifa yi dana len bernde ay jang khassida serigne touba dana len bernde jang khassida serigne medlemine lolu waxnako bind nako itam ndax serigne medlemine neena boba yalla dogal nako neex kaddu la ku neex bad la ku meuna bind la itam boba dana def su amé ay gan su ko defé dana ma wo wala mu wo serigne mahmoud fall su ko defé dal di joxé ndigalal khassida gi ñu yëkëti ko ñu dal di tok di jang khassida 1945 le serigne modou moussa mbake delu ci boromam ci at momu nak ci la serigne basirou am digal ci serigne fallu ngir mu delu ci wat ndiarim ngir dekkal ndiarim ndax boba dir bobu bepp kenn nekkatu fi ci doomi serigne touba dekk bi xawa rap lol rap gu metti metti metti te dari kamil mag ñi fi nek li len serigne bi santone suñu ñuko bayyi ñi ngi fi rek ñu tok rek lolou ci la serigne basirou ñewé ginaaw nak yalla dogal na fukki at ak juroom yoyu serigne touba nek fi serigne basirou fi la nek ak serigne touba mu fekke lolou nak gis ni serigne touba daan jangulo khassida gi serigne medlemine diop daga ndiko jang ak serigne makhtar sille serigne mahmoud fall ñoñu lolou mo taxone nak bi serigne basirou ñewé mom itam mu daldi wax serigne medlemine diop daga na ñu dekkalaat njangum fulku momé serigne basirou tok fi di jakarlo ak serigne medlemine bu ko defé ñuy jangat fulku bobé bo bisab tay ji lolou mo waral fulku bi di dox bo bisab tay ji
1: bisin ci jamana serigne abdallah ci lañ duggal fulku masson ñu lay ko mo dal nek ñaari jang bu jang bi commencé ay juroom waxtok la juroom waxtu ci tek toti ba tek ay fanuel minu al fanuel minu tek juroom jap kar jap ñen fuk minute dal di lafter bu ndek moy fulku masson dugg ci ci dess non lañ ko andal ba fi nak non lañ ko def fulku masson lañ ndek tek ci qur'ané bi ñam ñaar nak sëreguñu bi dafa day di ay hep khasaayit yep alquran lañ ko teunk motax ñu ko tudde qur'ané be nak amna yo xamne mom teunk wuñ ko alquran ñu ne ci lolu ba ci jamono ñu bari dugaat nañ ci na gënaaw bi ndax serigne mataar mom mu jël continuer man mi gënaaw bi mu jëna ñew ay 1998 97 98 99 2000 2001 dafa na 2002 la ko mu di jang na ci luma jurnat la jurnat jang na ko ba fi nek ni dal mi ngi ci jaar na ci loxol ku ñu wax Abdou Gueye mom itam ba fi mu nek ni tay mi ngi ci loxol ñet nit Khadim Gadiaga Serigne Gadiaga Khadim Gadiaga ñu bëñ ko xam Serigne Gadiaga ñu jang fulko no son bi mom ak ku ñu wax Abdoulaye Diakhoum bu ñu ñang mom jexé Serigne Muntaha Gueye mom itam moy jang Qur'ané bi ci gatal lol dal moy téré bi leg legat nak amna ñu ci jaar di genn waye ñi ñom at yépp ñoko yéré